0: Anga ia tu le fata lo falfita fa fonga so tato tu no lo fai ma futa me nungo penga tfai langi. Ma sini te lo vave fa ne lo po. Ia se ta for ke lope se tu ne lo langi o awo tu el malo su fa sa langa su fonga sa tonga. Ia oa mai o tol na tu langi ta lo fai. Na va pio e ma ua mai le su leo le au nanga su fonga sa tonga. O for fatum fata lo fatia te oe. Ava befo ose pa angal tato au nanga pio masa ni ai ya malo lover ta wata alo hol fa to to te to ne win tato val vale no fanga e te to lungo la nanga si fo sa to ngo lo ma volungo pele lo fa mo le angal le yo lo tato tua e lo to so fu ala le pa ta lo fa to tato por kalame ya ava befo lo fa fo mai te we ta mate mai po fele anga e to to tua si fo ngal sa to nga Lo mato tautu atu ilau fanua o melepone e Vitoria e Australia. Ya mai le tula e lima ila fiafise e pae fo le tula e valua na nei. Ile astofi. Le astofi le nei o le astolu o le masina lo naiva. Le foi tausanga le masina e asetema. Le foi tausanga e lua oru ono leu o tatu o unia malmanuia le lofa maleanga leo le tua. Ya ola to un masan yo ne lua i toni tu mo porta lua a poro vivir mo mua Dala inalo ya fuori to tu mo la una su fon sa to ngai o mai ai fi au manga luen ya e pe un masan ya i ya una ngal su fon sa to nga ya la tu la wala le vol valu te simo live win family mo Ole time su fon sa to nga mai la fonu o melpone Victoria Australia wa lua si furu minute wa te aile tu la lima le fiafi lua se furu minute le o savali vali se ai di vai o wati ya mai le tu la lima ile fiafi ya mato le fo tu lang ya elo lo po le teni po tato te mi tu sa ya po tato es ese i tu la ya po mo mo fo to waso po mo mo mato ya va po fa fa mai fa talo fa tu tato pro clambi Ya mamu mule tu fa malol na foi tulang. Ya tulang masan yo la stofi la vaia. Ya o le aso a leva. Ve ya lo foi tu leva ya so mo leva ya so la stofi. Ya la ngo le aso e fata fiti e fa mo ngalo ngo le aso roile o le lima so va ya so. E o malo le fata fiti la stofi ta walunga le aso roile ngalo nga matu e ta lima so ngalo ya. Ao la tou ta yono ta fitu aso nga lue ai. Ya e pule ala tou le aso e fata fiti e la tou. Ya ma tou le ta lima aso mai le aso ngafu ala sfraile. E olo le aso to tofi. Ya ona e sa sa alo le le fata fiti. Ya e matua ta fiti fiti loa ina uta walunga nga lue nga le aso fraile. Ya olo no winga lao tulanga masani fui o le eva e lau fau malu Fafie fia ya te oilo mafo fau Wafo ini vaenga o ma mafailo fina ngalo Fale o ato atoa ai Ya lo fina ngalo le nefoi vai tau Ae mawale valu valu tesi maliva win fama le morta utuwa si ufonga sa otonga Ya e fapie nao na fato atoa Fafile mua i oe Ae tulanga mafatia Wafo ini vaenga Ya e tele o fifia ai Ya ki ane le valvalu te si maliva win family mo Se pese a se tala Ya e te fafonga ia ila unga ngana Ma la ufo inga ngana o lo tato fa me melo ia Ya u tele tonu a ole a ngā lea Se vai la awa o ngā Ya mo tato ni maftianga Ya e me se foe o nisi o fina ngalo Ma ni mafo ufonga e to atu ngā Ta wa afia ai Ya ma tau le peti ai ni maftanga Tau mawoi le fia Ya olo no winga e tau lava Ona e mawa le valu valu tesi maliva win fa mo Ai alo volfa ta alofa pen masa ni ai liu atu Wa fori musika olma anava nga alwenga Drive time show Olo no winga o musika su ifiloi Fa malo ele au nga alwue Kiute mafaiva ole au ta or ta pua inga Ya lava le tofinga sa afia ngai ma oil nei aso le alinga aluenga Ya o tofi ya mea uma E mafai foi ona avea ia le ngaluenga o louanga ia tu te lua tata nom la wō. Fai se lua tala, te lua fitau ifu o le pikina, pikina walom whanau ia onga. Ia ona fai eule le lua tata nuanga. Ia ona ile toyale ina la au. Ia te ile wale uma e toi faa waulisi aso. Ano nafo ina ili ditayao afa masi itato efitau fo ina ane teme pike itamati. Ya o lato umana yao nga yeni musika ulma nava ngarwe nga. Paiso la ungarwe uwa vai vai. Ya na onoso tuar tavale peifoli nga mai uwa. Uwa fia tatia uwa. Uwa vai vai ritino ifia ungarwe nga. Olono winga la tau na kia nil valvalu tesimale iwa win family mo. Tatu se pese faa la lai oe. Ia ma faa malo si au ya te oe lo utuota li uatu ima ota malawa. Nanga ele fai ngofira teimu li poloka li manava nga alwenga. Ia le lope te uoso ima le tulanga fo ilo li fia moe. Ia olo ringa lao le lu ia le tato proklame kia nel valvalu tese ma liwa win faa mali mo. Nela tato li watu wafo tato musika li manava nga alwenga ima mori oi ainga. Ya maje foi la to na fia ngai malpikina walum fa na umo ya onga ya afa po e mawal val val tes maliva win family mo ya mawe pe na le nila lo le tole la tato li wa to the 12 time show ta ta ya ya la to to ai to no mal munye moto malawal ne foi va ngol fa fi musika ol mana va onga lwe
1: musika ol mana va onga lwe nga le tau to masani ala u pol kala msa mo le si u fofonga ol sa ol tonga ya la tu la wala le o valu tesi maliva win fa malmo sekia oe sawia

fuma leo no minu te utea ele tu layo no nefuvanga le fiafiri te utua mo le aunanga lau proklame sa mo le siufonga o sao tonga pei fo na masa nia ia stofi ia le nefo iaso lona tolu o le masina o se tema le nefo ito sanga ilu oru ono ia wa tato wa ulia mo le manuia le lofa mo le anga leo le tato wa tua Tato liwa tu wa foi tu langa se va inga le tala le tau ya I le anga ya tu fa un ol neva yaso ya ai me se foi ol va yas fo le so mul mo winna pe ya on el ne fiafi wa levo na tau fa malu malu mai salo po to ulu ni wanga ni so no fanga ya le li putia mo le ato ulu ni na wanga ya I se temio le yaso ya le o pongia lava Ya ele to ulu ni wanga ne fo I tu msalo sitemi ya nanei. Olono mafanfanda na yele so esifun malifitu utikiri. Olewa inga mwela so hata ya ole fufa ino mwaya winga tusa tulanga umoletawu la ayayi ato ayi male asu to nai. Aso fraile male asu to nai. Winga tusa umatulanga letawu pio na failo mai maliputi ya mwela uva aitawu. Lafa pifo ina awa wafa asolu atoa le aise laeva aya. Ya e fo ini wanga le ato ulu va va solo ai ya ini taimo ne yaso o le mafan fana le aso ata ya os formal fitu tikeri al mafan fana le aso na is formal valu tikeri suya mai tu langa le tau le asa ya male aso mo fu male aso lua le vo fa ilo mai winga tu sa mo tu langa o le tau le ayai amata tu le asa son fu aso lua la awa wa ole ava ia foi mal suru mata ngo fio la li telo temi suru male ono le mafan fana le sa se furu male fal mafan fana le son fua se furu male lima ia le ma wulu ngo fio tike wile mafan fana le aso lua aso lulu male stofi le aise ao e puniti a ile suru mana io le la ia malangi le lei ole mafan fana le aso lulu e se furu male tolu Aole astofio le aso asau ese furu male lima tikiri. Ea ose vai ngala tamaina itu ulanga le tala le tau. Peo na liputia mele au vai taufa maupo ina fote tau tua mele au nanga si ufongo le sartonga. Ea wafone nofo si la fia si o tatu watunu. Ile anga iatu ufa iungo neva yaso. Ea maleva yaso fose ea pa iale astofi. Nisio nai faalinga faasiranga masani pefo ni masani eri tau tuwa mle aunanga si ufongo sa utonga ya emeze foyo nisio aseta ya manisi foyo iyo faalaptonga ma nisio aunanga ya olofa pefo ni tau tuwa inya si otato watunu si otato wainei awane ngalo le tau tuwa le heaven and mercy care ya olofa pefo na emowe nunga apio folinga lo yele itu lau e te sisile e ni vaenga lo e mna umia ma e fia maana mna matiri ai. A o le telefoni mfone e so tai me te lenoe le fionga fritua le fo mai i avi nea fui maono tupuola o le o fata stasi o lua fa lua to lua o fata stasi o lua fa lua to lua o le numero na le telefoni Ya yeah, mfaene afso taima tala no le fionga il faltua le fo ma yavi nea fui mono tu pola tu fa mna tratu telefoni o le ofata stasi o lua fa lua to lua fa aftai Oni ngalo le tau tua le tangi lima yuni link le fionga fo ya taifu maria tuua Ya yeah, malana au nanga fo ipe on si fia si o tato watunou Mawa le hawa noe te faa fonga ilona si ufonga mali faa uboponga olea porokalame ile tailua wa yaso ilungo le tautua si ufonga o saotonga ya stofi yo wa yaso tailua ya lepe yona e faa fonga ili wa yaso mte nei ya misi ilo wa yaso nei ya toi mofu ile hawa noe la stofi ili wa yaso asau ole telefoni mfone so otai niso wa yanga te mna amyaise so soani ale tangi ilima yoni link Tala tato telefoni le iwa rata yao tapunia la afalifale fiafi. O le numero le telefoni o le ofava lutasi fitu ono lua lima lima lua. Ofava lutasi fitu ono lua lima lima lua. Telefoni na le afionga ya taifu maria tuua. Ya mfaine efso otai ya ima ile iwa rata yao si epa ya la afalifale fiafi. Mawafo ile hawa noma talalfa ito amo oe ya awina atuwa isi efi autustusia.
o lo suafa ma le numero alau telefoni. Ia e mwhaon fai lo atu o na taum fai mai leo le fionga ya tefu ma lia tu wastein vavi. So ta ia tua ia tu oe pe afa pea. Ia ua tapu nia le temi fatanga ina o telefoni. Ua fam na tuatu o telefoni o le o fawal tasi fitu ono lua lima lima lua faa fitai.

Eu tô tendo pau na falinga, mas na vaenga foi o leua. Na água foi o tato, tô com o leu, não é? Foi vaenga fiafi. Eu vou ligar o lango no Malossi, ele é o Nanga Pacific Island Mix, Nation Opens, e eu na vou o Piquinai, eu faço longa. Na vou aí, Momori, oh, e a outro suafa foi lá, tô, o man malo, e a manu mera no tô, Matina. Ya mo fu shava no pe no fai do atu ele tu uavan ele tu ua ele tu taimia ya ono ole lo fatu e vala vala fo no fanga tau mo mau fo e tu langa lo lalam papa awai ya ele le si e la tala tan yai i lo wa fi atu ma yang ai atu ni si au fo fanga ya ma ya fe ne lo piki ya lo man ma lo ma lo fai longa ya pe afa pe na sa lo mati na olo mana ye foi martu langa la to coffee le monti coffee mana ye mo le vai salo e a oso i mo le papa ki u restonai ya vai nga mana na fa chino lungo si ta to au nanga na ya olo nga lu fa ta si male to tu al si fongo sa tonga ya wala na i price ya le fa u po le giveaway ya prices. Ole teme si fonga sa tonga le wafa tonu le tula yono. Na fuwa ifa fonga itulanga itala oto oto. Ya ma tala taulongolongo. Pefono mumoli mefo iye penga tfai langi. Wafot fai nga pa anga pione masanyai. Ya inisio vai nga taua. Fato ae maua ma ifa fonga iyai ya mesfo i. Ya onisio vai nga na ifa fonga mumu iyai. Ya leuto e mowole ava noa. Eto ya wina tuwa ilungo la unanga sifungo sartonga. Paya fono ufaso watu la son nafi. Ile tulanga uwa tapisa inei. Yasio tatu watunua emesio walesi fasal lau. Ya ili matautio li tulanga pio natoe suia ili mulimau. Ya pole tali. Ya ale tamaitaifo ya Marie. Lise Marie Smith. Ya pe o tulanga fo sa la walunga le temina mo moli mai ai ya le tele mala no no ni so fam talanga matu ai ai ya le fo sa vem pal mia tamata ya ona ole mali li wai fo yo mali wai o stasio professa ya poni tu stala fo pe ona si la fia fo nava i tau tu na yatu fa atino inai ni tusi mamboli atu le amalu le malo au ina atu le komisina leo leo ya ole o official lawyer sili ya to tele niso ila atu sa au ina atu aile atusi ya ma vevesi ya iloa malanga ifo ilo li mta upu ya ma tele fina ngalo sa faali ai ya peitai wanei. Ya le walu walu tam fainga fa pea wala langa fo le asa mor sa iling ola mi ton wole to mamau ya na tau nu le se tau nu unga le lei ya le folding of my ya o matua le manino ya male mala malama ta ilo ye so fina ngalo ya a so ta ita fo ilo ya o matua nu numi fa solo atol ma fo fa ayol me to nu le ta wonu numi ta to lipini na uasuia fafosei ia le tali lele ai ile ioe ya onai vaenga na lepe ua matua fate iai ya le fafonga angasio tatua turua masifo sata ita falonglongo ya osausi sila foi msata vava ai ilunga wala ata ma le tele foi ofisa fasalau ya epe ona ua tapisa ini le foi mta upu ya ona ua ioina ele tamaitai ya morianga fasanga ya tia ya maia fapea ele oni mea moni ya peo naivaenga na lepe ua wataupongi saa ele keno hoi lea tatou ya emasifo lefafunga angasio tatou tunu emasio tulanga peo nerefai nga malo ya peo lesivaenga na le lawalunga ele terminei
le la woi mal fai unga ya wa to fa le aso le ato lo lo winai se fa salanga ya e tala fe ngai ya mo ne fo vai nga wa yo inel to mai ta ya pe no fa tula son na file na mo ne le news nei ya o tulanga o le fa salanga pe fo ringa mo to tau sanga ya pe ava pe fa mo ne tulanga yo le tu ai seina ya ma tu ai fuina ya o nai vaenga na fa penaleta mata wo tu pe ole telena se fa salanga e fufuanga ia i inai tu ai nga so nga tu la fon ya ya cha wa yo matua tu atele tanga cha wa faina lo wa to tele la to wa faina to tele fu fa munu ali ai ya le tamali anga mai so sio sio manga ale falling on my pure facilina ya pore ale le tu saua wa fai fai ole pe no ma wa foi tu langa fa fonga foi ni sala atte le la wina mo tu si sa fatino ina ile ngana petani ya matua fa upua ne tu si male matua mo ki no ai be uma moni mal fa ma oni sa tupu ya ai mo fo le lotto ina o saudi ia ua te ena ele tamaita ia vaenga ua ia ioina o lana pepelo le safai ia na ia faupua ia vaenga matulanga uma matu waifuai ia le pale mia tamaita ina tain ia tatou talofoi ua peafole na tatou eleise me tatou te mfaie na fai atu iai ia e peafole na no tatou Tartala no e fai ae oe lau fai unga. Mo ia le vaenga le anganga iai so o se ofisa faa salalau e mese o le lungo le milia. Ia faa masino mai oe Samoa. Ia olo no inga ese afi na ngalo mta ofi. Ese foi ia lau e fai unga. Ia ese soto aita foi malama lama. Ia faa pena foro to teli. Ma ole fisiri tele na ili alu le na alu wa imatua i alu wa maleoti sa ili ngole amyoton ya le ufa peta ato uto ititi ata ule ata ale uto ete ia to esu ifafua se ia ya ae tatele omanino mamla ma ilona mafuanga ya talusia ya faia male pe afa pe wa ia la ngona malo no fa maoni se se tu lang san faia ya tu sa ole wa ia ole ngia le atu nu atoa ole ngia ma pero ngia le ama malo le malo ai tu sine na ave pe afa pe wa la ngona al tama ita ie le sa oni va nga na ia faia ya o te matua ia wofo pe afa pe ele moni ale alme na ia faia Jehovah fo ini manatu manila ngona na tupu wae na ia faa upu ina ini tusi. Pena te ite ia oso wae na ima fofonga tele. Ea a ol mea fote tonwe mawota ma fofonga e fai eise faa mtalanga. Ona ose mea lanu wata tava aie, ole se mea mula tupu. Ole mea moi wata va aie, malu watu yata faa upu nga mawota ma fofonga langa lano tamuli mawi nga tava va aie. Ya fa peta te tau mate mate fo ile mo tau fai fa fause o so te o folem ile ma fai ona ona mo ona ma fa fonga mo ona la ngona e fa o se me fa pe ya fa pe se tu langa fo ile o le mon ya ta ilo ya ipo aina ya e ya tu pata tu al melne ya le anga pe ya fo no mo ni mo Nea olea tunu, olea tunu e mamala. Ea ai ai. Olea tua, olo oyeli talio mea uma. Ea tatou talo pea. Ei pela na musu usunga. Ea awale, le tonu ma le faa maoni. Olea tali tali ma tatou mana nao e faa tau nuu. Ea masaili. Ea ai tatou tele o talo toluina se tulanga se moni moni. Ea te wa uma ifu e fame wale moni. Ya pe o nai vaenga na len fa long long tu ne yai ma tu langa fo na
ya le la talia po le ale mal mauti no alo no winga falling on me o le o male fa masino tolu se fulu fia e morimau se fulu morimau iva morimau wa ioe uma le fa ngaina le fa taun uina le kuata le malamalama ai le fainga fo ne fa masino amu ya ne fa masino ela watu le telo morimau mutu longa fa pena ai e mo fu fa le ngai ya ai ta totalia lupe o maunu ya wa ole wa umole pa una tulanga le la ave nga ia i fa long longo ia ya e mesho la usi si la mla fa fonga ya po ole ale ta unga le as fa salanga ya la nga ele fa pe ole ato to lo lo wina ole a fa ye se ke isfo ile mfo isfa mas no ngel va ai pai mala fa le wo le wo sa ne wo yoe e pa tu langa le atala no mfo fo fa mas no lo fu sa fa mas no ngamalo ia pole a le fa sa langa e tala fe ngai ia male pelongia pole ole ngia ia pole fa seina tala a tai tai seina ya cha tu se vai nga fa pena pa mna tu langa le la a folo mai nei ya le ale umi ol fasala ya pe solo a to pe to ta usanga pe fi ta usanga ya e ta tu tau se ia e o so ale i ol fa u ale lo ter tonu no pe te ua ya to i musu musu i nga fa mai ta i ta una ona faali saolo no fina ngalo mo a ili mea moni ya ae wa le mata watu fori nga ole sa fai ni fono ya ma tala nua nga faa msino ma tulanga ilo ia ya le wote ya usau tali fa pia fuile lana oe soale pule ma fetu una ifuile le utero lopo anya lato fetu una inga na fai ya le wote ele manuwa ni nautu tali umo ya sa ufa mtalanga ya uwa fa le anga ina isi mori mawefi ya iyo el tama ita iyo na mori anga a ilo na fa se ina oleo leo wa tu sa lewa iyo ya ya o na iwaenga na le wote tonu na uwa isi le fia ya lefo uloa ya olo avefo ila usisila malau maimo ilungo wala hata mai so tato tunu martelo ala leo ya mai tel tunu na po fe ala leo na au mele tala ete fie fie ete fa fonga ye ya mai tel tunu ya ete fu e ma wa e nisi au na nga au mai fu ela tunu fa mtala nga e se tuai ya ona fa pe na ya le na tai tai nya se se ya le ya mai tel tunu se le tu ma le tu ya alo ya to ya lo fa masinonga ya ma tulanga ilo mauti noa ma lo mala mana manga ya mas vo tom fainga tulanga pio na yele tato wa le a fo le mesina festival tuam tau tie tulanga ya tom fainga sio tato tunu wa lo langi le fo le taula tau sio tato tunu tulanga pio na le va yaso ele fa tawo ina ole mesina festival ya po le aso fu sata or te wila ya le wa leto e no mo te wila a ua mesina festival amalo watu le tapo inga fio anga mala alfanga ma je fo yo ainga le tai ya le ngate le ya o faleata la touia e toa mua le tunga fautasi le no ma watu na ua isisila ma e fa fonga ya ele tau no unga o tunga fautasi e tatele mo se tala po le ale ia ni fai longa fo ile a selen le ase na te tonua talonga u mai e fatino so tato tunu o fenga malole le ai ma se talonga to e fai fua u solo wing o fam talanga wale to e wale to e fa la a talo fa wale to e fa la la fa'ala la fuor pa ia mal mamalu a fio anga taitasi maiso e kalesia o a onga so se fa'ala tonga ua oso wa il se leni eo e fa'afifianga te tonu
vi ia le tu el fin a malo. Ai al mea tonu le tau alua o ngā se leni i se leni nai o tātou tangata. Tau ia tuailo lātou tauti ngāi a lātou tāpenanga e le fai ngofie. E mese fōtu langa e tōninga. Ia o tau sinionga ma vāenga o mai pion tau mfaisi o tātou tonu. Fafitaili ni fai ngā malo. Ia le ua sila mioma. Sila mai mo fo ta to tu no so sta fo ni la langi la to lo ai to mo le so sia tu no fa fo ya mata to lo e ta po ya tu ni tu no ya mo ta mata mata tu tu la ngai pio no ye ta un fa nga so ta to tu no ele ma tu a mata u tia mal ma na ya ya o tu la nga wo ye ta un fa nga me o fa vi fianga ya na wa ma wo ta un nga fo i fa ta sia na le la pe folinga na uman malole va a oto amua e ya el tunga fautasi tu duai le sa o ainga le tai e ya il telefone ol vainu e ya o nisi sa na sa lautongi uma ele o alu to tolo tamuli te tele ifa longo tu yai e na pe ono e ya sa na sa tamu e na le lam tafutuli ya wa for fa maluina o le mesina festival na la folinga fo na sama na ya fi na ngale a telefoni o le vaio du le vaio o le le va o ainga le taio mo fa le umono no ya malelito rina ya to amu ya o va na le no va long long watu na sama na ya la fi na ngale am tanga ya te wa tula la tatu taununga ya ase se e tulo matala tala tulo le va ya ele sal litorina mito amua ya ma manu malo wai tulanga momua ya tulanga lua ele sana o ainga le tai e foi si va ana tulanga foi salo pe tu tolu e foi le si sa o ainga le tai ya ele se sa mai se vai ya pauna ta te li falongo tu le va al to tolo ta mauli ya te lo mai lo po la sta la mai po la al me po ye ni si po malanga te captain ya pe lo ava no fo la va ya o va na le sa fa ti no inel tu langa le mesina festival la son le la ya fa malo to fo ye fio anga u ma sa ta u sinio ya malo ta po i ta to fo lo pati ma po tu fa fo ya mata po ye la lo faiva walo mta mfa na u tonu of yo angata itas so se mtata ma so se taleni ya mas for tu langa le liki ki kiti le ufa ta lu na fo mal mal wi al fa mo mo ta fo ila ul fa mo mo ya ifa angata mo le ki kiti sa mo a ali le mo se tala i tu langa ta mai tai ya a o le liki ki kiti ali ile sa fo ringa mo yo len ta ulunga fo ile so ya isu nga champini ya matulanga sawala u a failot fo ya son naf ya u a tau senior tulanga isu nga champini champini ya mas fo yo au lesa sauni la tu sa ideal tu tolu mar tu fa ya le pe ona malolo mai au sala fai ele se au no champini ya lesa sa ideal lo ele su ele au le pili o ua o le pili o ua mai matautu i fale alili le no te whaano longo atu iai ia ato ai male fetu au ia mai le fio anga o tia vea ia le ipata o auna e lua lesa ia no sithia ia lesa semifaino le au le mata ma le au le fetu au ia semifaino le au tanifo le vao mai sili ia ma le auna le pili o ua pe tai nau le manuia uma au mai salafai ia atu lai mai loa

i au le sapili e a me sini faftai lava e la e lunga lava le leina lo mawar tūlanga tolu e a toa e foi marafio anga sili i a ele tenifo le vaar tūlanga fā e a ma au uma sātou sinio wau tertonu tasi le vai ngā tāua o le faa tāua ina uma le fai ngā mā lo tūlanga uma i au saloa e leise au a foi fua e leise faa ilonga o maua e o vaenga matango fie nei tūlanga leu o sa saa ma whaatino le whainga malo. E o walu tōnu ase e leni nei o tātou tangata. O aso ia tau sangai e tele pion tawhai atuai. E a whaala lama i nei sisi ngā fua ma tūlanga whapena ele aso atoa. E a e umae a e whetau i male ato nei apa e leni. A ea pe se furupu sa apa pe tai lua se furupu sa apa le nuna avele vai vai. Ia tate te ia le tufatu apale a inga. Ma ia o tato elenia e sfulu, ia o tato elenia e valu. Toa fia matai le tou a inga. Ia faitau le te ilia wato o te lea matai le a inga. Lai fai monotanga te ia le ua. Toi te tia maua le pusa apa elen. Ia o taimila ne. Ia le aila. Wa le toi fape na tulanga wo iso tato tunu. Wa le ngata i tulanga... E maua i a vaenga nai palapala malo. Whaamnu ina wau te tonu, whaamnu ina whapena afu i. Ia ae, e a fifi e tua i Marcelin. Oni matua mana, ia matango fio nei fufonga, ma fangfana utama vai atu iai. I tausi nionga le tumu. E le ngao ngao, ia taumfainga o le, le sina festival. Ia le lala alot fo ia wale. Fa mai e no ni so ta longa ni le fiafi salo ai ua o lo fanga solo pe ni temi ya o taia o ena ya manga e tolo le stona i tau lunga il sa ilinga ya o le la le le yo sambo ya porta o sala fo sambo lo o lo no ile lo o lo fitu ya talo foi mo so ta to tu yo no fa mo mo o lo toi ya i pele anga le leo le tua pui pui malu pele tua i soo se faa mwe mwe ma soo se fuafuanga ya lo fia ngai masi o tato watunu le ua toa is full minute on talo alfitu talo alfitu ya anga ifo tato proklame o ase singa i mota ngase ngase ya batu na ifa mwuri anga leo aso a so ifua ava pe fo yisi aso ifua o e fia mwoli mai. Ya o tato telefoni masani na ole iwa olu o tasi valu valu no iwa. Iwa olu o tasi valu valu no iwa. Ya mfeo na efa ilo mima efa manuia maisi aso ifua. Ya ete teritonu o na ete fia fa manuia. Ya ima efia fa malo ima efa aftai el naso so ifua male ya sfa nau. Ya ato efa manuia atu la so ifua la fionga ya pesfea. Fatau I Steven tui maungopo. Ya ile atuanga lo nofitu sfuma tasi la son nafi. Atoi fa manu ya tu lo waso fu. Atoi na malo tia si uto ainga. Ya isi ainga mai tonga. Ya fa talo fa tu el por kala me ala to malo le le malo opito. Ya ma atoi fa manu ya tu lo waso fu. No winga la na u manaya. Ya le fa na tu ina mal feulo ina lo ke ke na po. Ele vai atu le mana I ora tumu mai stou ainga tonga. Ia ua matango fia ele wa soifua. Ia toi whamanu I atu le tuelo wa soifua pe sfea. Ia ele ngate leo lea sofana ulo se ua tali I lea na tau mate ua ngalo ya te au I alo na a ia ona tau sanga. Ia ale watatoe latu, watatoe vava ai, watatoe manatua le leia. Ia o lea so. Se wa tari ile ya David ya lewa matai ne ya luai. Luai David tui mongo po. Ya le tolu se fulma le faa na tausanga ile so. E tolu se fulma le faa. Ya tausanga se wa tari ile ya. Ya le nao lia ile so. Ya lofa le tua e faa manu ya tu ya to ele atali ile was faa nao. Mawa nisi tausanga stele. Ya e faa popo fo I lo uolanga. Ya ele ngate lea, ya mawa pelo malo si ya wale. Ya toa nga le lotu ma toa nga ngalwenga. Ya emeze fo iya o si ya tatu a inga ufa ipesi. Ya wa toa nga o lotu fa pena fo itfa nau. Ya on.

na muli muli chaya tu yau tu langa vai ya lo fanga nam fa muli anga muli tu ya mai lo tama mai sho lo tina ya lo tu fine ya Evelyn ya emisi o uso tai tu luam fa nau o nieces o nephews ya emisi o sho tatu inga o fepesi Mole toi lo fa nga fa pitoa ya mai la unanga si ufonga sa tonga mo oe tevi ya po la ufitalinga lua taro fa fi fi asi o tali pa ta o tsena i ngoma taile ya mai so mato ainga ya fa muni tele le tuelo was fa nau ya msalo le lupiti u fa mana tu fa tasi ya lo tors fu mal fa ya mai la sa tama e wa le la so sa nei la sa tama lo fanga na molia tu mo ele ateli molo wasfana

Ole time si fonga sa tonga le wali ma minute te aile tu la fitu ne foi vanga le fiafi te tonu lo malu li pea ya le fa sa songa mo le fa fonga nga sio tatu tu nu te fa talo fa tu ya te oe mes foi o wom pa anga wa o me mai mai la tu fo lo avere te tu vai vai si fonga sa tonga fa i mala tu pa nga tu tino fe la voi ma futa ma i me fa fonga ma ye te fa talo fa tu tatu pro kalamia te oe fa monu ya tu le tu ya fo fonga Masyo lava singa o fianga ima lutato tunu uneva yang alfiafi Nisifo e kalesia Ya o yae ni alato fontanga o ni maftanga Pia ono yae maftanga titalo o ni faat singa Ya famoni yatu le tu yate otou Afapifo e faafonga mai Ya itono oto sa Lungo la wala Ya emezifo opaka ma Tulanga fo I kole ninga alo mfana utalonga Ya famoni yatu le tu yate otou Afapifo e nawa utalo fai ya langa lawa tono falta alo a pe na wa yang ya tu fu ya ti asasi ma ze fi fi fu i fa tono se falta alo ti alo ti fa umul ne fa fi pe fa bu pu wale po ya fa moni ya ti ato o ma mana ya moni ya fu tom fa nga ni ngalo a fa fu sa fa ngo vai manino ya o ta ya last friday e o ta ya last friday ma ai lo nga ruenga ya pe fa pe ti le nga ru last to na i ma la sa ya fa talo fa tu tatu program ya tu eso sa mo fa fonga mai ya fe lava se tu langi o au tu fa sa longa o le tau tu si fonga sa tonga ya fa manui ya te ya tu le tu ya tu e fa malo ya tu e o fa valo filima ya wa e man manui fa la fa tau tenga le ya so tatu te vi ya le tu ya pe sa tinga ina pe sa fi le mu ya le mesi ya fa fa we u le ya so ina u po ya lofa malanga le leo le tu tu tim faiva sa fianga yai ya emes fu ala sa ta to wia ele fa ngofi e fa mate fa ngofi ya a ter tonu tu lilo ina lava ya ale soifu maleola fa ala ve lave fa fi tauli ya ole lofa ta tu tua ya sa tapu a ina lo tu soifu ma si ola vai vai ta to a mafuta ilu mo pe au mo ngalu ya ya va pe fa fo mai lu mo la wala ya tau tai fo lau le tua ya la umalo e wia fa malo foi ya yalo mfanau le on sa ya wa fo ya wa onga tofo tai au ya tu sa tato tai au ya wa wa onga son fu le sfile ya no mai a foi ya malo le on sa malo fa malo si to ya tai au mo fo ya onga ya ole neiva ya so le la tato li wa tu tato por kala me wa se singa e mauta nga singa se pe fo fa tau ina ele teu tua mala unanga si ufongo sa tonga. Ya, o se sao ta ua leo le fui por kalami. Ta tau te si ima ieru ta tua tua. Ya, ma ta tu lafo ya tu ya iti ngā mfeng ta maftianga. Na tau lo fa ta otolia e ayo maota ngase ngase. Na tau fu o fa ta otolia e maota malawa. Ya, ya ile anga le leo lo ta tua tua. Nisi fo iyo ngase ngase ua. Mau tala ya ua silinga tari seu tulanga fo itonga fitinga waila au. Ya tatou te ioe, awa tatou te faa vai vai ai. Tatou te ioe ma tari tonu, ya matu mauru tatou faa tua tua alo soi fua pelo tatou tua. Oyo alfo mai, alfo mai, tatou suru faa ya yo na awa lofa. Ya malipaolo na awa faa malo loai. Ya ilato uma mafatia. Ia mati ngā ina e so se tu a ngā ngāse ngāse. Ia wha ma whanawhana fwoi mwha mai se niso nai a inga o wha pe fwoi na uwhitia i le au pōng sā. Maua i wha vavonga mwha anuanoanga o na o le tua tātou te tō manga iai. Ia mana tua fwoi la tō tono to ese i le neipur kalame o ase singa i maota ngāse ngāse.

afa tonu le tula fitu le fwe vangal fia fita walunga maritato prokalame wa si singa ima ota ngase ngase ya pe on e faafonga ye le fwe vangal fia fi ya alofangia lo tato watua faafonga tatalo ya talia mai le tato si inga mai ma le si inga ngase ngase nea fia fi ya ila na faa malolonga ya ilato umo faa taatolia ya mamafatia fo imuti ngaina ya wanao le tua tato te sulfai ya yona awa angalilei anga alofa tātou te malu ma mapu ma malo loai. Toi mawalfa poponga ya ili te masani verso a saupetai ya ole atawalunga ya ilofa anga ya mamule tuwe faamanu yanga ili aso sao nei tama aso sao tama ili aso saa nei iyo ipen ufetua nafi ya wolfa anga luwale aso sao nei tama wa umale aso sao tama isa amualato ya alefa tu afa atino tātou ya ili aso saa tayao ya famanu ya tu tama uma tama matua tama to ya ina ya tama talavo tama no foto atasi tama sawa tama lele so se tu inga tama la tu inga tama si sila na o ya tu po la tu inga tama na te ya mulia tu famanu ya ngala unanga si ufongo sa tonga ya molo to waso fa pitoa ile aso sa nei pe mea lofa pele se mea lofa la vaenga ta ua la unanga la sufonga la tautonga o le faatasi o lo wanga ile lotu ya na eanga ima ilea mafuta le maltina ya mana yo walo male ainga ya wala na fwila fai faalolonga na fwila atangol tina ya faya na faalolonga masi ifo o ili maasala falafa ya ilea sata yao o le vaenga na tu sapele ele vevesi telefone o loa ifa taunga mtulanga fa pena a o lo tem me fa tino e tono ainga ya ele yalo ta malaltina mesona yalo ya ele fa fie fie ina o ta ma ya mesol fa maluina ya ole aso taua mo ta ma mana tua fo manisi o nai tua a ta ma ya wa fa ilangi fo longa le fa yo na lato sisila ya maudia mai le aso fa to ta ma ya ile neto sanga taina fa tol pese le fa uma tol ta to proclame o se singa mota nga singa se mo moli tuelo fa ngam fa mo yanga mo le aso sa ta ma ita ma umo sio ta to tunu e mai se ya o sio ta to ai nei

0: Bom, pelo leva não leva o lo tá se valvalo noiva. Caso telefone seu número. É o amor piso po é o ele o lava lá na me alo folha sata mão. É na vatuale e aí o sena fastalo. E o tu manhã na ulu. Ah, e tal ilo mala na sua piso po uma talo fototo.
1: Ya koe fakalo fakuruwa.
0: Ya, lele mano.
1: O ke manga kuwa le aso sao kambangi, ili kausagan kia kungi.
0: Hei.
1: Wa. Le mea alofa siya ufango ya ole, ole ula, ula fala.
0: Ula fala. Oh, mumu po ole silang.
1: Ya, ula fala, vole tapu, oh.
0: Oh.
1: Masa kao maifu elari, oi, kako falolona kikira.
0: Oh.
1: E oi.
0: Masa olari.
1: Mako kuwa le asko, ngay yao. Fakuru fango, eke ya kukele usia ule yu. Fameji ya kumele ula fala. Ya mama ile ola fola nga fitse fu.
0: Oh.
1: Ya nga ala ke sukier ka mie.
0: Oh sol. Tu amba da yala.
1: Ma fa yura.
0: Ei.
1: Ya la hoye ura wa wa no se la mo.
0: Ei oi. Sa ole le ya.
1: Ni ko go fie. Ya ka singa me ka u ga ba yore. Ska ko fu lo na.
0: Ei. E sa ola. La tau tau ya fu si ula.
1: E mai manga kua ya de koi. Ah.
0: Ei oi.
1: O go ye ya le. Le alo fa le fo e mai oi. Lau sunga mas, falo.
0: Nala.
1: Ya oleh lala wala oleh makoko ngai ngalasa. Pisu poy nga malau mai.
0: Oh sorry, tua mana ya ah.
1: Ya. Ah, ini cuma pisu bol kaki.
0: Ya walaval nato nak ira sautama ah.
1: Kasih pisu poy tak aku kirimis.
0: Eoi, tua mana ya.
1: Ini kau lasa. Eh umar ni masih ngofa ngapun.
0: Alnafui, lau tu fola.